0: E fa mia tutu pe ni sina yo kampani ma pisi lisa no malo le atu no u. Ua fai mau tu o manga Samoa. Ko la tu au onanga o ni alo fili ma ma fana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise o nalanga tila fa pulo mi tua ni mase o fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongo tinuputa ngas ngas le mafaufau male ano ano ayo isingas ngase manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na timala na aloe se kiale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Farsota ia ne loa, ne fa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngango, malestesis sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma, e te fili fili I o losi atoa, po le fa taunusi,
3: ma ua tau ma favela, ma tau ma famata, te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami, o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica, fili fili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe,
2: tau walunga loa e se tupe la fo isa moa, Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad. Ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima. Iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, mori si uleo le saa mora ngalo. Mali stasi sponsor.
4: A faya ya inya unga ipeyo fulu. A iti leo tinga inu, uta ua lo toa. Manta I tū le nei, ma whaatino vāinga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vāinga o le whale e tamo mau mai lo āinga. Ia whae sea vāinga whaonga e tangata wā whia mai āinga ātua. A whiwa ma tī ngā le ulu pointino, inu kwana au me tī ngā malolo lei. Inu wai auri, ma sua whuala au sua malie. Te lele tango ma whai whuala au aina mea mata ma whuala au aina sua malie. Kufuru ma mā lima I taimi uma. No fole leile fale ma tama mama I vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isau li fana mai. Ia tautua nā, awane I isau li se pasi po se taa vale lau pasese ina ne ia afia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Yo Samoa now na toy farm na twatu le tau tua. Ya le li le penona ai loto Samoa o nom ya ma Andrew Sard. Mana tua ya le tato supermarket I le Pan Pacific Supermarket. Ma wa ya iso se o loasi I a toa. Le au fenga ruenga lau mata fia fia yo ai mai se lava a. Ya o le o tae au a o tae au le sa o le whanau. Maua yai, la e uma lava o alo mafanau, la e papae, la e filanglang wai ya tangaloa. Ya, ile fale o loa leo nom, ya manatua. Ai maua I foi mai size 2, ya awale to na ya. Mana ya tele, pe ae asiasiat foi yai.
1: Tau tele lwa inga le peone, tau tuvau.
2: Ya.
1: O tatu ifa mua mea uma ya alo mafanau le atunu. Ya e... Ya wa ye ko sa stula wa manga o kayano
2: kay manga ya ya
1: ya emana tu fo ifu fo le le a fa ya to to to mai ti to fo ta mai ti ti lu ma sa stu ah fo ya uma le le ya le va ya so wa wa
2: ya
1: fa solo tu le masina o na cha uma lu wo fo moni I ta mai
2: ah
1: iyo na lo lo fa lo lo to fa pe ta si le sa uma le sa ta si no ta mai ti so le so ye ya ku ke o la le ama Wai ni me alu falele yo alu mafana wai o mankua foi I pito vau. O tai au foi o le amatua mua muai, tari le sua tau mit. Ia ema a fai o le aku kantina, ia e fai a e foli tari ngā sua na I alu mafana wala ulele tina.
2: Wai
1: kafefe. Ya le faso tu pito vao. Ma na ya na lo su ya no me mau ma ma yeso se kuka ese ese wa le su pai pai ona ya lo fa na. Ya fa pia fu fa mtala le sha. Sha le ngalu le sha. Ah, le sha pa fa ma maru sha pa ti o kamai.
2: O kamai me ta ma fa wa man fa bela ina.
1: Ah, to noa. Yo na le tu ile so pole. Ma wa fo ina ya. Ofu awana ya lo fa na lo to mai. Wa le si am yo e tiaru e fa ta o mai falo lo e masan ya fo i tu lang lo pa pa e fa il ta lo to te ne mal tama yo fo i mai lo fo ile ava ese fa su ya e ofu ma ya nga ya lo nga u ma wenga
2: ah ya ya mari e fa ka nga pa pa e ah se ki ya
1: e man ko fo ile la o ko ya ku ma ma ya ya mami i ka mai piki ya lo fo ma o ile a lo ka mai ki ki ma nga i fa ta ala fo wa su e ko i mali e fa ka nga o
2: ki
1: ko ah ka o
2: Ya
1: olha foi ngar soifuanga. Olha soifuanga lá vai haver famua ya che ila tu tchau ya il famua. Ya oni sina na vai ngar tu vai mana tua ya fale olo le sunga yanu. Ah.
2: Yo e mana tua ma wai foi tchau ma favela. Askulimi my New Zealand. Ya mota yao. Ya ai o le telefoni pa e fia vala au yai ma wani sfa mtalanga pe ya pe fa tonu fo i e sau sais tu a o le numera te vala au ya ya Andrew ya manom o le i babalu cholu lima fa iva lua fa Iba balu cholu lima fa iba lua fa
1: ai mara tu voi picho vamo ila tu lo papa au mala le sini ya ni ke woka fa pe ya en ofo ni usila me se oka ku ya no le ai ah ya mon ma mar lo tiro la tu no e o papa au mala le sini la fo no australia nei ya ya so tu malu pu nga wa tu lo tele ya tu fale o loa o ma wai tau ma fa sa mo ni usila
2: ah
1: yo ele pe o ma tu ta ta ta sia yo le ala na ai mole atu wa yo yo vai le fa ro ma sangi nga ya ya ma ye le o ko to mi tu tu si ma si ya
2: yo ye ma tsoi fa ma na tsoi sa mo ye le tsa tsoi bai fa le na tsu ra le tsa tsoi sumpa sumpa sumpa a ya e tsima wa le a I nei fo tamali o le atu no ma le lato tau tua a le fitala inga ya mo e mo si tseli ma poasa ya mo le tau si ya ma sae le au pepe yo e mana ya aso mo le vai aso a wau te loa oi E lemisia oea malo
1: malanga tu ya tangaloa. Le asunga fu pito vao sa wase se tu fu ye ina u am fa na mo le ava no te mi fu io aso malo lo mtu le sa su malo lo tatu. Wa. O ka ai makau ki le fa le ko ngunga le kumunga kumua. O le mea te tu tu wa. O le mea te tu wa yo ina fu te ava wa pe tu ya. Ma na ya. O no le si va nga ta u le mo ila tu papa au mala le lo fa nu o sini nei le me o lo fa tau no ina le tatu sumpa. A fai te fia sua tu le no fuanga peo na taa watu e pito vao. Io le mea na wa ewa fai lau puking lunga le tato u...
2: Le laina.
1: E te wala watu fai lau puking. Na sua tu le iai. E wawa ku soro ka wosor fa fia misa o resiko inga langa. Au so soa kofa kue ya mwe mouso. Le hase meo a fai na elfina nga femai te sila fia tangalo. Io le vaenga le wengi, io le mea le maua le sahu kau fosi me le maso vato na ua puking na vanoi to tonu. E tumuno. Ya ona tafia tu foi le au puking mo le aso ile aso ya mana ya na le puking lo wa vanoa. Ya ya fai foi o tel watu watu. Ya ava un Mariel sa sa kuai fa foi
2: na ya ka va. Ya.
1: Ole tumu le si va en Mariel na pito va no la tu watu watu.
2: Ya.
1: Ole tumu le si va en Mariel na pito va no la tu watu watu mutele la so
2: aso
1: yo that's for

0: Lena Samoa, Tato Tala, Monsieur Tato Toffee Samoa, ye men at Tupu Island, a foy by Yasso, yo Lenana to in a mile to Sala, Alice Uleo, the Samoa, Nangalo, Famalo, Tautua, ya Iola to a most of Poponga, Tato Tala, a men at Tupu, Iliaso, Atayao, Tato Polo Calame, Ilunga, Selau, Tesmalitolu Famo, my late to la, Eono Sepa, Yele Iva, Lefiafi. Yes, I'm more too like my tato time me, what a loose full minute and a tafo ileo le to lie tolu. Mana ya tato tala, yo el capinetta lena, what tolu to sang, or the official suenga le fionga lea ya fiso, ya mana ya yel to like my foy, tangaloa, my fafunga samoa, in al wenga foy, ole atau tua ai foi ia ia lea tamali ona bon sa ia ile tomai ia inga duenga ile sfulma le lima o tau sanga sanga lue ai ia
1: mana ia tele ia o si tamali ne ole walua la alua ine ia ona paya inga ile tulanga leo lea vema pule sidi po si I o un tanga duenga susuenga ia wale ia fafutai foi ole ia mana ia matau lia si o matau foi I tu malo ma si o matau nu Wale tam o se tama fana wo se o matu tu malo palauli. Tele nga ia fiso fia me leo. Ia o lo o vea foi ma. Ia masi I o ala tatu malo ile foi vahe nga ta ua. Ia mane yo lea foi ua to e filifilia. Ia o failo lava leo le tautua matavela ma le tautua puno wai. Ia wase manu ia lau tele molo tatu watunu upitovao.
0: Ia fa pea foi la ia le. La foi le nei le fautua a pulu lands a le meina le lo reportia ai le abe se o le mea poeata a mai le autu sala ia matape ina a ai o le foi lava o le wafa Jesus uenga al matanga lwenga le jos a
1: mana ia tele le finangalo le o a pulu a fai e tula I mai le tule o rono inga tatou tu se foi tau fai ngofio I la tu te a matilo tilo ia ia tula ia tu foi tula ngale malo pa wale vai nga tawe le tule a pito vau wa mai ona tu ia ile tapu
0: Yo, ia
1: ia ai faftai el malo lo tu avano o te tawano fai se fua fuanga o le upu mone ape ona fai atu ia ele oni malo foi oni vale so ona ta fili sau noa e o le fai fonga te apua ima mai tau le atunu ui winga foi o le anusi pepa ele o fa asaina pe ona awina atu ilalo le tali foi pe ona masani ele o fa asaina se tusitala ele malo o lo matala pe ale fai tutoa pe tai a fa au malo pe ale pepa le o te ona fai se fua fuanga poto ale Ale fainga malo, mai le tu fa ua fo ia vai nai mau il tatu talalana pe talalona tolue, pe lona fa. O nai fo linga mai le o resi talaina fa tu la fono ilalo le media sa moa le tuas.
0: O la, resi talaina tangata ia.
1: E alwal tangata ia.
0: Failana ia,
1: malos. Ale pe ia fo linga mai e fa o ngai. Yo se va nga sili nana le manuia.
0: Tau wale ai fuala ia.
1: Faya ole va nga lana tau wale au matua ileo lau tustala. Au teo fufo tustala ole la tau te tue lango lango le faa moe moe lea. Ole peona tau maua I foile se fina nga lor prestaine ole tios. Ya ona ole maua olo o ya ila ato I tu ato ole fa. Ya te tau nga mai saalo na ia fina nga lo.
0: Iyo
1: e. Tau fuli nga mai fuile le mea nai maua ia ele prestaine. Ava ia kui ala kui kau wā fiai o ngā kau alo le iai. Ai, a whālu ngā tu wā ili te tau ia te iana ia whaia sea saunuanga. Ia tātia lea ngai, ilea o nganga au au ngai ni a tua se lua. E whāwhori ngai tū le mālo to e tū tū mai o.
0: Tau wana whaili mea moni.
1: Ia whaili mea sao. Mai, ia whāi nai, ia mā le peti ai le wā no nofo lele. Ia, e tau tino solo le ta mālo wai, na iai fo ilea sutonu wana whai ele tapu ele fionga ele li pale mia anga I nusi pepa le ale samo observa. A faila wale fatu ese I la tutu singa pelo sa fai. Ya unta wana fai ese fuwa fuwa.
0: Ya, ya mali tato tala le I komisi ya. O I tu malo le ne I tolus formal tasi ya.
1: Le aso ilo yel fuwa fuwa ngale an malo pito wa.
0: Oka. Kwa elima se lau miliona tala o le atu wina atu ila wa mai tau watu yai ya mali fa longo longo atu fo yai. O lo o au mai ya pema tu ina mai fo tuanga mai le fionga le li pale mia ina ia fatau nuu a mesa ye la ye tu malo nei lima sfuma tasi a o afio anga atanga loa yo
1: e ta awa tele wa afu wa fatma fautele ilo ite o se se la ufa alungo pia tau maua Ole ale patino ale fa pe a melo tu malo moni ole ai ai ngalue ai. Ta ta inga io o komiti po ila tu fu ye fanga yo ing. Ai foli ngamba ila vai vai fu ele anga va. Ole vai ma ma ole malo i a woni ia fa ina pe fa le tonul plo ke ti tu malo. Ia ona o vai nga fo ye fa tu au le nga o tele na le fa ina fo yo ni spi ia fa kengi ma fa vai nga fo ye. Ale ta ta komiti ma ila tu tono o fono fa vai tu malo. Yeah, man, I ain't not to see the silo to toa. They love for fang you in a one if I let don't look at the letter to Ulanga is to play. Titis how Lady Fiona Lily Barry Mia.
0: Man, I on a lea e ole char sang a my ma fau to a my ah, ya fire malam your tonu, it's a typhono. Ya fire lam your tonu, ya tie malay lofa, ah,
1: man. You must put us to my law, no, you must a full, you must allow
0: million,
1: ah, or to find a lima to sang or pia in, ah,
0: naya tell,
1: man, ya yale man, ya sort of fear million.
0: A chalosia, ye pensa no elefionga lili palemia. Ye la fanga ina is fanga to tau. Ye wa lavatina enga o yo anga yo.
1: O te ofo ni mawae lele mae ole ni pae inga o matua tino mai ma mautu I tu malo. Mana tu ele tupu mua mua ni mea whape ias. Ai ole matua te lea ole ni tupe pe ata to fua. Ia ole afa sa fua I tu malo te tas.
0: Limas fuma tasi a.
1: Limas o tasi lono winga tai lua miliona ale I tu malo. O te ofa uia ai le.
0: Ai whaonga ale le ia whaonga ta tau.
1: A ta mai fwe, a whaifwe male poto. Ai mese ia I tu malo ia te tasi a fio anga tu lo. Ya, mai pole ale me tau na fai mua mua I le si miliona. Ya,
0: se e mai la. Mai la ia, yoi.
1: E umane a.
0: E fai mali e.
1: Oka. Fe fe le matang o fio le fwoi fua fua.
0: A le fai o ni mea le lei.
1: Se fulu miliona le tau sang. A le paya inga le lima tau sang.
0: Ia mali tato tala la lea ai o se ata wa leva. Ia o mea wa tatau na o tua nai. Nete manatu iai. Ia o lea lava e au mai lava I lunga. E pei lava e foi lea fasanga tau. Ia po se tau fa leanga foi. Ia tate ofo wa o mea wa leva le tau wa ele. Mie saunoanga foi na vai tau.
1: Pito vao tava ai a male alofa. O teito foi. O tawa ai male alofa li teita I ole atunu. Ua o atanga te tausu e maini mea I tu atu e wha ale anga inai. Au ia vaenga. I ole ala tatou mea e maua livevesi o. O si a mania ili nava I tau lea ua fafo wina. Fafo wina fia ngainga maua ma vaenga I tu aso.
0: Moleva.
1: Ile te mifo ya faisa ta sawa inai e si a mania isara elu tangata kerusiano. Ia tatonua ia. Fuan Malio Keriso, Yamanga, my four yelling ass so long or so if one or so if one, but that one. So then the atom of fate time my name, I was saying, I fat young, I four year at the Mali Anga or Taita Yolatun. Kaki a young amia, Ilia Yamasemia Samway, my way, less out the Lia left young lady party, me ah. Ponomia, yell that over my yelling ass so long or Taita in Nola to no Maltulang or Famo and Munga Molanga Ilum.
0: Ma cha io fiamme na o mi cha afa ye le fo so au mai ilunga
1: a la fo te ave tu o lo wat
0: to no ngalo po fo ya
1: to to lo po ya ava tu ma lo I tu wat ti rafu ye le ma ma la ma fiamme ye la ngal kan e muli muli ya nga wa a wa wa mai ne ta to matam o ya na mu ambu a mai na sa no nga le manu ye ilunga wal ta po inga le tunu ya mai li fa pi tu le po wa ta tu ta no fine ye lo ilo ye ele ola aulina amata me mai le tu inga le
0: Ya
1: fa ya ya litanga tane ya amata ya anga isa o ya ilana ya Awal sa nanga ya laul. Ia ona utango fuya ya e umel palaka wa ma fuanga le naure ole so fa ya tu laul. Ona usa un noi ni sa nanga le fa vaya. E va mele ma se mala uli ya fa wa ka o fingila le ku mo fufu. Ah, le yo ya nga mo mo ko ngi le ma. Ah.
0: Ya ne na ya mele cha cho sala fa I uli na I winga I fa le ma I ma nga se nga se fo yo lo a wina tu fa fo. Ah.
1: Ya, ma.
0: Le ya ile se ful maleono ah, se ful mal famo in tia. Ya ile ne cha sanga ya mele cha simo fiti, mele cha simo ni usila. Ah. Ma ya tele ah.
1: Ya cha bitu vao ya ba ta ma fa fa ye na le lo fa yo ta tu tanga ta bu fa ilang ile fo la ngal to te le ta sa ile ni fo fo ma ni tonga fitinga oni si fo ya ya onga se nga se ma fa ya ona tonga fiti pe ta wale ma fa ya ona le le ma woni ya va no ya um na ma ye ne ya tu nu o lo um fa ona tonga fiti ya yo la tonga se nga se ya fa ta ile malo yo le nga moni ya pe ona fa fo nga le tu nu ya o lo le sa no nga ale minsta na una uta inga ya ina ya mfai ona fai fa tau vanga wa atele fale ma ya mfai ona fai fa tau vanga pa uma ya ini tau tonga fiti ya yota tau tanga te au ina tui fafu
0: ya mamana tua fo la tanga loa mal fafunga anga Samoa a ni me la le ta wa itele le fale ma ifo le a wa
1: a fatu na mosa la fai
0: mosa la fai ya I sale lo longa le
1: a mai a nei mfa tau nu ina le a mo imitinga
0: ya ile tue mfai na umai ya ifafo a wala mfai ya na ya ifo le so mai isho na yo tato tangata ile bai tau o le tele a yu fa amai ese ese
1: tau lili
0: ya wa tato tala na mai si tato tofi Samoa ai ole aso o ulai na atu ile si ufofonga o le puni alava a fia fa apei o o tona ya usi la ufafonga Samoa.

0: Yo esa mo ye melena la va pese fie mol mol ye choa ye lo fanga ya machi ni mo le ifi ya fe mal cha leone le ifi fa pe machi mich ya ma fe mal cha Joshua ya wal cha to pese de la sa mo yo le na atanga lo a fonga ina
1: ya
0: ni mo machi
1: ni mo so ya tu po la machi fa ya onga le ya fa pe fo le sunga ya Filippo ya pu le Filippo
0: ya le cha
1: fa ilang il fo longa
0: ya le cha cho United United band ma
1: ko vo ya so ya ngar pa o a lunga ya
0: o ya kama
1: tu le ya tu tu le mai
0: aya ele fanga lo ina
1: va ku vo ya fu vai te mil ku le ya ku ku le mai
0: ya
1: ya ya ka ku wa ngai do la ka ru ka ku ke mi tu va
0: yo ya u si bela fa fonga sa mo ya ta cho fa pisi ni si yo e o lo lang lang o ina ma lo si le tau tu ala wala leol si leol sa mo na ngalo ya la ina ta cho ma futa u si la o cho fa fonga.
2: E fam not to be any sine your company, ma pisi ni se mamalo le atino u. Wa fai ma uto mang Samoa. Kala to o onanga o nyalo fili ma ma fana fano le alofa.
3: Wa uto toni se o nalanga tila fa pulo mi tua ni ma se o fa malo fa yon fai ba.
0: Hey man, a fai o a fia o e singa singa se fale na atura e pe o le ma ifatu ka nesa suka. Toto ma walunga ngongu tina puta. Ngasa le ma fau fau male anu anu. Yo isi ngase manatua nei loa the nutrition and queen e tali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emi silfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai foi mau folinga o lana anava a se lau pasene lo soi fo maloloina e te ola fifia farso taia ne loa te fa ululunga ya masai le au pepe ma mamoe mausu te limo posa ile o fa o lima fitu lima lua iwa lima o no. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
4: Peti sa su wane foi, ilone no fanga au tu. Ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
3: Le new tuition on Queen, o le langulango mori si ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au fataunga ya sa uma, e te filifili I o loasi atoa, po le fataunusi.
4: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
4: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
3: le pampis of supermarkets mori si ulion le sa mona ngalo male stasi sponsor
5: e lua ni vaenga ta ua e mawhai a iona tātou tau fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi au wale an wale I so o se nofuanga lua o le fulu mama o lima I se fasi moli mabai mama mo le tolu se fulu ele fast fulu se kone le umi. Itai me ngase se aita o mafa, a ele ita o sami. Pe umafoi, pe a uma ona fai ninga luenga palpala. Pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao ngā le fale le ta ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winati le fale o loa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
0: Yo esa mo tu lai mail tato taimi wa ono minu te wa te ai nei le tu lai tolu. Ya e usi lau fa fonga sa moa ili tato polo kalame ta ua tele ole soifua maloloina le tato fo mai mo lou soifua maloloina le lei. Yo e la fionga ya patu ya po doctor sangai tu mua pa nyani si upatu usi la o tau fa fonga.
6: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E ma faya mea uma pe a le leilo soi fua ma loloina. E ui no tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Fa a fofonga I fautuanga ta ua mai lefo mai, e pui puia ma yai oe ma oi fa a mai ese ese, o si o miailo tato si o si o manga. e fe urua i fa au onga o le tino fa mai pipisi ma o la tau ma fuanga. Manatua, o lo soi fu ma loloina, o lo o yau lava a au. Dr. Seanga i tu mua pāniani pātū i la tātou lava ngana.
7: e iseling e pungi fo il fa longo e ma ise tingale pa ise infekia fo toina awale bilia tele a ai a fai ka pungi il fa longo e a besiak e a fai fo ka mangeso e au fo isong bilia tele e le ngate il manu ai or telinga e a ki wa fai na il kim palau ma ia ma fai ngel or fa longo ia wa ia kimi pro ka il fa longo e ka kuli po le waxle e ai ngai vai kuluye fa maka ai ma te ai fo ia le fo isi aki on furule fa fo e fo mai po le klinik fo ina ia oni pungi fa longo ia fa fo o matutua pe isi a fa ina ia el me bo isi aki fa longo e po hearing test ia lo fo e fo ime fa longo isi me fa longo pe kau e pe kau kelele i a ya me umana e faiana fofo pe pe tu la lo malo si pe pe sui fo tu me fa longo o si ya faina teta me po alisi alisi la na ya ma fu on pe si ya faino tonu training ya me umana fa il fa aka per scan le ya ona i lo le ton fting e kan fa ngai yo mata fo ya o i mas ki aka e se aqui mo mo po isso a fai nei tu o mato wa suka a fai nai e eu nga pilenga ke piliki ai ia ai e in feki foi tu a ia ma ke le ia mo alili ma unha ia pe uma na fai on se aqui ma ton fit ia be o lunga ali e por cataract sei e fai na vese a fai o se piliki tu o mata ia e menga o leisa ma so inga ton fitinga na fai uma lava ya ai tili lava faima faima siaki owel faila turang altasi o vaingang le koe vaila ia mo nkausanga ya koe la kulesi keimi ufaisi nga fainga tele iba pe nga fwe la tatu nifo lei ala faima siaki temi uma po sistemi fwe ia faina ia ona mamala ia ole toftinga po le tau fwe ia faiai wa me uma ne ia ole tupe lava ya luai ta fai lengi i Medicare ia po atu nuo foi e tongi la to ton fitinga ia ole ta tu proclame na e to fa na to ta o nei ia tu i tu tino po mata mal fa longo ma nifo ia fai la ba mesiaki e lei ai ia ile tu langol ta tu so so longa i luma al ta tu proclame na i manuele e nei afiafi ma le fa iunga ia tu fa bo fo rasa sa o temnia lo ftele atu to fast with force and more.

0: bole si fonga le nale puni ala va yo e ma lolo maya cha cha li sua ma oe ma na yel si fonga atanga loa
1: wa kaunga upor pese a ma na ye po to to ma na tu wa a me na tu tu por so ifu nga war kele kan kai sa mo wa kaunga upor pese a ma na ye po to to ma na tu wa a me na tu tu por so ifu nga war kele kan kai sa mo fa

0: Fua leo tatou.
1: Oi, ke maro Joseph.
0: Ioi.
1: Mane, fai lo atu ele loto nu.
0: Ale mea o te fiefiai. Mo le to atele o tangata papa alangi.
1: Ia, ia.
0: Oh, go Samoa, go Samoa. Ia whakia, ia, thank you. Ioi, o ke semana, ia.
1: Malo, tu se ole na wanua amata mea la a wale wha ailo ina o le tamuwhinga alo matama wha na wale tunu.
0: Ioi.
1: Ia wale wha moe moe pe o nalo atu emure vai aso fau. Tad tonu fwoi le alitao fio si ule ole Samoa ngalo. Ia wale a saru wafi malanga I vitoli e mele pone o nao wha moe moe nga wha le a inga pito vao le vai aso na seme vai atu ne. Ole ala si nao wha mtalanga I le tulanga o ye vitoli e mele pone. Ia mele tau wa ole hafisa utanga I ai tulanga. Ia ile no pia ye fo le malo tero le tatu atu nu.
0: Ia e peyo na matau nu atu ya I. Ele ai ase ese senga paule mea. E tai mea malu ulua ya la atu. E macho e fo I maila li tai au nei. Ole matua bebe la o la atu. Ale matua malu ulua sini ya.
1: Fe mo ua ino swing o le tau.
0: Ia swing o le tau.
1: Bana yo ana le ufa aso le utatu ye li vai tau le swing o le tau. Pito vau. Sa ule lila usau nonga le na ono tulanga fo I tua matu to ai tau nu mai lei vavaru. Na vaia I fo ila le tulanga le na le malu ulu tele o la lo. Ye man tu fo ye masani on fa malanga mata tu ilo lo vitori mel po fa ye si maru lu e pe ya alta o ni usila ya tu la na pe on mo ni fo ye ni si ya pe on e tau ye ya te mi ole matu ma fa na fa na o la lo
0: ya yo ya bo nei e tu sala e pe luas ful valu ai o mai nei lunga le valele o la fa ai fo nei I lo fa nu o sini a angar sful malifiku
1: Se fa o
0: tele isi. Se vai iar tai po a ia e laki foi la. O le iai of ma fana fana. Wa wa mtu a malulu wa la la mai la tau iai fafo. Fai o le timu. Fai o le timu o sini a tangaloa.
1: Ma na i tele.
0: A tal wai o le e fia moli moli. Ia taf ia tai ne sta pese. Ia moli moli ia lo fa anga yalo ma fa.
1: Ta ma fa
0: na u. Ia le toa Samoa. Ia ma le fetu Samoa.
1: Wale nga chanla I, ya, mana yali tafala wa I telemoni, yali ufunga, yalu matama fanao, ya misu fuu yota ita imalanga. Male tapua inga siyo tatu watu nu.
0: Aya.
1: Ya,
0: ole ata ina ta pesele nei, ole lyrics, ono valulima, toa, male fetu Samoa, usila o chau fafufonga.

0: was some more. We're always behind to support you. We love you.
1: Oka oka Samoa, matautia a toa. Malefetu Samoa, yoi. Ya o lyrics nga o leono varu lima. Mana ia tele atanga loa fa pelfa funga anga le atinu u.
2: Yo o ama o tau nga ili fa alongona o le tino. Le tangata loto atunu u ma le tangata loto nu. Ese le matango fifo yo upo le pese ewi ya ana fa atino ina mailungo le ei. Ai ma vae nga ia ema nino le fa funga le atunu. Le ta uo upo a le tapua inga le ngata le tapua inga le atunu. Ya o ila tufu yu alo matama fana wisao ni tau le taua. Wale ngata la mori fitu Samoa. Le awa tamaita. Ao le toa Samoa. Ya wala wilo ai Samoa. Ila na tau mfengai peo na ya ile World Cup na seima vaya tu na ipitu vao.
1: Ya mana tua fo ya le si la le atunu. Le na fatau nu ina ya la tau fatalinga isio tatou tofi Samoa. Matautia.
2: Le matautia le tali malo ma le failo le loto nu. Ya maise fo ipitu vao. Le talatama, le Samoa talatama lavalea. Ya ma leo tue taufa matalaina ili ngate le fainga malo. Le tula ime le fionga le lipale. Mia ao le malo Samoa. Matangata anu umo si o tatu utunu ute iloa ili ya imsisi ele i. Ave le faa malo ma le nganga faftai. Ya ma le tapua inga ole uta mfai ya lo atu ole alawa. Peo na mfaa fonga ya upo le pesa pito vao. Ole ale tulanga yo ya i. Le tau mawhai ngā halo ma tam whana. We le mawhai onetu e se alo tātou lotonu. Ia matalia fia fia le anganga ole ao o ia le tau mawhai ngā.
1: Ia matua e whamanatu atu Samoa. Ia ole tu la... Ole afra tolu oi wa mata
2: le parade.
1: E we wa mata le parade alele umale tio.
2: E mai alo sa o ye.
1: Yo.
2: Ia manatua sa mua ole tu la fafa mai e ina il pokalam. Yo te iloi fa sa oi pito vao yo a wanua urangarele i vilala osaka. A ole si vanga ta ua.
1: Ia.
2: Ele fam natu pene atu nua e ko anga yo ngil bele au kai haole lolo.
1: Oh,
2: ole si eli. Iu akilo oi ke anu ma e foi ele lo. Ole se kuna ngai.
1: Ole e te tau na tai na ele si o fonga le la kama Chris Fong.
2: Me Chris Fong.
1: Ma mai alu le lo. I want a chababe babe.
2: E
1: o ma ta cho fu ai parade sa.
2: Ma ne ele alu o ta hau su le lo.
1: A tau foi na lu lo.
2: Ai ole ele ma ne ele alu le fa moi moi le anani. Ai ai o tu ta of you fam.
1: Ya usi la fa fonga sa mo ya mamon mo le choi fo ya lo fanga ili pa ya mal mama lo le atunu o lo mafuta mai yo
2: mal fa mar si awur si ule o sa mo nga lo ya le ne le si fonga lo sunga ya Chris fo anga a
1: yo ya lu le lo
2: chu ka ko le lo ka ya mo ya i fa ba wa lo mo tam fa na wo le atunu
3: tari
4: ole
3: a wo
4: tari
3: kuruma e ke le rona